0: bɛɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 17 bɛɛ Bamako ani Dakar.
1: Sarata Kamara.
0: Lomba bi Senegal kabisoma jamanadenw bɛ ka tasi bila kɛ u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Abdoulaye Wadie u bɛ min wele bonya kosanko Gorgi o kɔrɔ cɛkɔrɔba a ye san 100 sɔrɔ jumalon tamini bi fɔ sini tasi bila u ɲɛnajɛw tɛna kɔtijɛ yaasa ka hankilijigi kɛ a ka kɛwalew la Senegal kɔnɔ an bɛ Dakar kɛnɛ in dakun na o kɔ an bɛ ta Mali la yen. Ni moto belebele b'i bolo i tɛna se bilen ka buri a kan dugudenninw kɔnɔ jatigɛwalekɛlaw ka telin ka ta benkaniw kɛ motosu minw sanfɛ marabaw y'a latigɛ ko motow ka taga ni ka seginw bali dugudenninw kɔnɔ nka lakana ko lɔnba dɔw ka fɔ la latigɛ in kɔlɔlɔ tɛna siviliw fana to kɛnɛ in laban na an bɛna ta ni ɲɛfɔlew ye farafin jamanaw kan minw bɛna tali kɛ coupe du monde la senegal côte d'ivoire ni marokɔ bi an bɛna ɲɛfɔli kɛ Ghana ka Black Stars de kan aw nura wa aw danse. San kɛmɛ o ka kan ka laɲɛnɛmaya Senegal jamanadenw bo hankilina de kɔnɔ kabi bi sɔma u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Abdoulaye Wade Gorgi de ye san kɛmɛ sɔrɔ jumalon tamini o hokumu kɔnɔ bi ni sini ɲɛnajɛw tasibila kɛnɛ u hankilina falen kɛnɛ caman de bɛ ka sigi yaasa ka hankili jigi kɛ Abdoulaye Wade ka kɛwalew la Senegal kunna na dabɔra ni ɲɛnajɛ dɔ de ye Grand Théâtre kɛnɛ kan bi Abdoulaye Wade yɛrɛ tun tɛ kɛnɛ kan nka Senegal jamana ɲɛma Basir Diomaye Faye tun bɛ ye a ka dantigɛli fɛlɛ.
2: Nous voici réunis pour le dire que nous sommes reconnaissants.
3: An faralen filɛ ɲɔgɔn kan yan bi k'a yira la k'a fɔ k'an b'a waleɲuman dɔn. An farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ a ye k'an ma ɲina a ka fɛn fosi kɔ a ye minnu kɛ an ye. San kɛmɛ ye waati ye min na ni a tigilamɔgɔ ka diɲɛnatigɛ tɛ a kelen ta ye tuguni. Jamanakuntigi kɔrɔ Abdoulaye Wade ka diɲɛnatigɛ si ka kɔrɔ ni Senegali yɛrɛ ta ye. Nin tasibila in bɔra a ka politiki tɔn dɔrɔn bolo. Wade tɛ PDS dɔrɔn ta ye bilen. Minnu y'a kanu olu kelen ta tɛ bilen. Wa a kɛlɛbagaw fana kuma tɛ. Abdoulaye Wade ye jamana bɛɛ de ta ye sisan. Bi ne tɛna kuma a ka baarakɛlenw kan ka da kan olu ka can sɔgɔmada kelen ma ne bɛ fɛ dɔrɔn an ka sifinnakaw ɲɛkɔrɔ ka n sinsin Wade taabolo ɲuman dɔw kan ka da kan ni waati in na olu kelen kelen bɛɛ ye kalanbolo ye an bolo jamanakuntigi kɔrɔ Wade jogo ɲuman fɔlɔ o ye a ka muɲu ye Wade ye an kalan ko mɔgɔ i ka bi faden k'o tɛ i jugu ye ko jamanaden ɲuman dɔ don hakilina wɛrɛ bɛ min na a ka jamana kan. Abdoulaye Wade jogo ɲuman sabanan o ye Senegal ani farafinna bilali ye fɛn bɛɛ ɲɛma. Abdoulaye Wade taabolo ani Senegal ni farafinna dɔnnikɛlabaw taabolow de ye kelen ye.
0: An kumakan taara Lalaye Chadukure de fɛ fo sini Senegal jamanadenw bɛ na taa ɲɛ ni tasibilaw ye u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Abdoulaye Wade ye. Mali marabaw olu bɛ ka jatigɛwalekɛlaw ni banbanki nɔminɛ jabaraniso ORTM la bi marabaa ka jɛnkulu ye layidu ta ko ni duguden min ye kunnafoniyaw di u ma minw b'a to u ka se ka jinim jatigɛwalekɛlaw ni ɛfɛla banbankiw ɲɛma dɔw minɛ k'u bɛna ladiya ni sɛfa wari miliyɔn kɛmɛ lolu fo miliyard fila ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu ko don u ye jinim ka Iyad Agali Amadoun Koufa Seydan Ag Ita ani ɛfɛla ka Algabas Ag Intala ani Bilal Ag Sherif de ye an bɛ to Malila yen ni moto belebele b'i bolo i tɛna se bilen ka buri a kan dugudenninw kɔnɔ marabaw de y'o latigɛ ta wa a bɛ ɲɛsin motow de ma minnu jɔ bɛ santimɛtiri kube kɛmɛ ani mɔni lolu walima o sanfɛ latigɛ in kun ye ka dansigi jatigɛ wale benkaniw la bawo a caman na u bɛna ni motow de kan ka benkaniw kɛ nka Ziye Kone jateminɛkɛla dɔw ko ko latigɛ in kɔlɔlɔ fana tɛna dugudenw to.
4: Lakanako dɔnbaga Dr Omar Berte k'a fɔla ko ni latigɛ in be dadigi kɛ kosɛbɛ dugudon ye sivilw de kan ka tɛmɛ jatigɛwalekɛlaw la bawo ko jatigɛwalekɛlaw be se ka fɛɛrɛ wɛrɛw sɔrɔ k'u ka walejugu kɛ a ko motow dɔrɔn t'u bolo ko mɔbiliw fana be yen nga ko togodaw kɔnɔ moto nunu ɲɛci ka bon duguden sivilw de bolo ni latigɛ nunu bolonɔbilakɛla sɔrɔ k'o minisiri kɛlɛbolo ta kiriso ta taga ni kasegi ta ani jagoko taw de fɛ wa a lawaleyali daminɛna ka ban latigɛ be ɲɛsi fana o moto minɛnw feereli ma moto feereta be minw bolo a fɔra k'olu k'u yɛrɛ ko fɔ tile bi kɔnɔtɔn de b'u bolo u ka se k'u yɛrɛ ko fɔ jagoko cakɛdaba ɲɛkɔrɔ direction général du commerce o de kɔfɛ a ko bena kɛ cogo min na marabaw bena latigɛ wɛrɛ ta o ko la wa jagoko cakɛda yɛrɛ be se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ yɔrɔw kan n'u sigalen do ko moto kofɔlen nunu dɔw dogelen be yen n'u feerebagaw ma ukofo. Nga moto nunu binase ka boli Bamako ani marabolo dugubaw de kono, aya marelente dugudenu ani wula konna ula. Latigen tena boli, lakana tigla mgo kan, olu ya marelendo ka boli kuka lakana barauke.
0: Ziekone, Mali kerefe, Burkina Faso, sisa, ministre uni marabaga joyorobatigi ube kakanka nyohon wele deko kamarad. Uka bataki ukono, ane uka foroba dantigele usenfe, ala tigele sera ministri nyemaka bataki do de kono tenelon, Rimtalba Jean-Emmanuel ko, ko kuma ke chogo kakanka tugu, uka ni wati ingele manimbako, uye mintohola ko revolution progressiste populaire RPP. Kine bisao fangasina Domingos Simoes Pereira tumbe surasi uka kitiso nye korobi PIGC politiki to nyema ingela kini ka italike fanga dafri langini mula san tamini oktobre karula wati minagemana nyema ya tunye Umaru Sisoko embalo de bolo surasi minuye o Umaru Sisoko embalo ka fanga dafri utunya foyere kuka langini ye ka gemana ka basigi yogo yogo wale ude bebali Domingos Simoes Pereira dun kera kilendo o wale ude la lori damando nginenkali uko Geneva Baru bisa usura sikiriso ekiye nomine agela kilikuni nula
1: wele do saratanga Domingos Simoes Pereira kala fasalikela ya ka agela kilikan mbe soso fanga sina inkoni nginenkana bisa usura sikiriso fe lere sabanyo kona konobi asera kiriso la soroma nege kanyetan anikilin temene nisanga mugwanye atumbla saralimbe akaso moro akala fasabara unaka politiki tondendo fe Domingos Simoes Pereira nginenkana kiriso mina lakana tigila mwa waka korosili tungili ya lendo kosobe ye nyininka nuko fanga sina inga lafasabara Roberto Indeki ya lase kuna funizila uye kwa fanga sina ye kilitigila waka nyininka nube jabi ngania inka anka fara aka politiki bara waka lafasabara nya fara kan kwa maraba umanka nchuko sila kafanga dafriko kiri kama sorokulu yere sira fanga la usababu ya dela Domingos Simoes Pereira alikoni segina kasofolo oyoro mina abe sorasuka korosilikono aka jela kiliku mabo aka wa kiriso betaka nyeni sege sege luye aka kiri natalon ufana mafo hakli jigina gine bisa ufanga sinamatombela bile bile nyema imbeka kiri fanga dafri ngania kodela ominkera okto Tobrukalo temene, fevrikalo temene na fana atungwele la kilisofe kanyini kan iko sere uko kile inasarata.
0: Ini kenge fale ula, Gene Babaro. Hale kone ya katele sabatakama kunkia Côte d'Ivoire de kono bi, Benin Gyamana Nyema, Kura Romuald Wadanyi, Nigeria, Niger, Burkina Faso, ani Togo ko, aya Doningigi, Abidjan, ye, ani Côte d'Ivoire Gyamana Nyema, Alassane Ouattara yolor, kele nyokonkia masa. Hale kone ya katele sabatakama kunkia Côte d'Ivoire de kono bi, Benin Gyamana Nyema, Kura Romuald Wadanyi, Nigeria, Niger, Burkina Faso, ani Togo ko, aya Doningigi, Abidjan.